bawaste tan ngaha amba wazit do kin yomi ngaha nis ha ngaha amba ne waste hawan mar jo hanka iran ngaha is anar dummy na hoxing wiji hiya ye yomi ne happy father's day ichi yabinath chat ha ngaha amba ne sudangina inagam na itki yabinesh ya kinaga bitat Decoder Impressions, an ARF dummy tad CJWE, Ohna.